Hai buku korni kanono, no ore chamong tabuk ang ni ni bagai plek lai nai a phia ba thaching smriti a bo shahor mani ore chamong ta shahai no hai shahor di a bo le chamong khana a bo ba hai re chamong ni ko a re kok thai eba sri chap nai rong ni bu mong shi re kai dai ti fat ka kai mano fighting ka jara or cha mong chang khana lai nai o hor nei nokha abuni yak lo chang khana lai nai thung ka ham mem ang jam pui chala ni bish shai malia bu mong bishon bishorai dan shi nai kana ang re cha mong tang sha khana nai re cha pong ni kok thai ang kha tamoshuk ring hor tumashuk ring horti pohor de borma bair chap jak rachamung tomas ring horti o kyang try khaine aur rachamung le ya phauta da tong chheme hai pana ang try khaine phaide bukhu koni kani khnatok jak mani rachamung na chang khana lai ne ja

Ini nih, by ang animung jora angkai serajap mung kena namu junggu kale kobor sawo kale kobor sawo sabun ira cap jakung ka sakai jakamung hai pano ang nono tumung no kok thai bere cap iman kangke nono ang kena ri dinai kale kobor sawo nih

tam sa sa si yang itong siwa narabok ka na yung mga kanam kisa korang tayang da ay shay malia tam dan sa ngay dong ka

0: hay no hay sing pinai lai riang bo songrong ni lai bo ma ganang mo shamong lai bo ma no ro ge ma sa za or cha mong ni bo o mo shamong ni mong tam ab to bela ken bo mana kok sung jon bo mana kok phai di nai nai le ge na hello hello
1: I'm going to go to the house.
0: Da hambai belai keno bukuk no no
1: hambai hambai
0: sung hai no hai te tai ka shar sung mung go thang lai nei tirpura tei mizoram ni ari wo ka sha tei ma tong a tei ma ni bumung eba a tei ma ni bumung tamo Tirpura tei Mizoram ni bisingo kacaro kaisa tei tongu ta tei ma a tei ma ni bumu tam. Norok shaiman kakai 232-6253 wo kok dukhai hodi Mizoram bai Tirpura tei Mizoram ni ari wo kaisa tei tongu ta tei ma kotor a tei ma kotor ni bumu tam. Norok shaiman kakai phatcha kaisa hodi. Ang na singjak narok ni bagay. Hello. Gisa disturb ang itong kana phoning.

0: Hello.
1: Hello.
0: Can I come on and
1: Kora? Brahmaputra.
0: Nan, bukung nin sini mo?
1: Ang dugrani sarna mala de Brahma sahari tong bukung.
0: Brahmaputra, hungkay to yang o sibla. Simna. Simna o siya mo to. Brahmaputra, jeto it simna. Pasin yada ba? Brahmaputra. Nakandi, Brahmaputra ya bo. Abo to yang o shogi kya mo kay tirpura tay Mizoram ni kacaro si. Tamong na ang nono option chanada.
1: Hari buko.
0: Gumoti tongo, deu tongo, feni tongo, longai tongo. Abo ni bisingo bong na.
1: Feni dang kabuko.
0: Ang ulo nono sapi na ibu isha hal grato do.
1: Sapa.
0: Hambay. Guo, tirprata imijuram ni kacaro jete itong mani. Ato ima kotor ni bu mong tamon.
1: Hello.
0: Hello.
1: Poni ka sa itong pura po longgay.
0: Longgay. Nang mobile logo sa nai sa itong hanan bukuk. Hambay, no no.
1: Sangat dyan ni logi ni ayang kandun puro tong puro.
0: Oh, cha.
1: Aron yaro, susay pajak

0: Hello?
1: Hello,
0: Ih.
1: ang por kasal dugu rani sor nama kada perma sar jong buku
0: Da, da.
1: ang bisa mar ningkan kase kana nai cora le kipli pasi kah mani ja dono khatan ka dala jong khatan ka tini mau gana
0: Acha, da.
1: buji kana bale buku
0: I i kana buji ka.
1: ang abu na ngot dilega kanyai abu brizes no
0: Bon chimino.
1: ni tai nong to tong nai ngobale buku
0: Aw, jora tam sin chakamo. Alah. Do, aku nak hambai. Jora le pipi ka kifi le ni syaka nai ni kenang.

Omonopai tak dechamong ang sitong asuzarate ang mabazasinai narok bai narok ne kacara narok ne bukuk shobida tong mani hai no hai runit narok bai kurung nai sikla hayung pandao narok nai tong di porni dam ni tamai shoti tham chijara fai thago or dechamong narok jotoni bagai jotono kaham kurung tong di.